En dan want tromoro u memere wan sani. Taki a vrijheid, hè? A vrijheid. A vrijheid na wan san sa je celebrate alla day. Zolang a you ay opo in a mountain euro. Ye gitangi feng. Because you de free. Ya no wan srafo. En memere dati. Unotan ankara tap a datum fu 1 juli. If I da meet up, dana alade do uma. E waka e prodo. Nga den koto. Nga den anisa. De manu. Nga den kamsa. Hey, ano in yule wang. Take your freedom back.